Wow, sis babes. Hayi, uyatsho sis umculo wakho. Umnandi. Eh, andiyazi ezingoma odlalayo bengathi hayi zinochatha xa zidlalwa nguwe eradweni. Kodwa siyazazi siyazikhalisela, hayi. Kazikhaliswa nguwe kuwireless, hayi zinochatha. Kusinethemba ngudle lo emthatha embolombo kwashweme phambi kwenkosi uBhungaluwile. Dango sisi.

Ebusuku uThixo wethu onamandla siyabulela kakhulu. Ebusuku enkosi kakhulu sithandwa somphefumulo wethu. Enkosi Jehova ophilayo ebusuku siyabulela. Hleziyo zethu inkosi sizobonga kuwe Thixo wethu onamandla onke. Hleziyo zethu inkosi sizokukhothamela nasebusuku. Asimbonanga kuThixo njengawe asimbonanga ufana nawe. Ebusuku wena wedwa uyinkosi yezulu uyinkosi ephakeme. Unguthixo wedwa ongenakulinganiswa nanto awunawulinganiswa namntu. Thixo wethu onamandla bazamile inkosi ukukhangela ithi izwi lakho Thixo wethu onamandla uqondeke. Ebusuku inkosi sazi kakuhle okokuba wena uqondeki nangengqiqo yemvelo. Thixo wethu onamandla onke unguthixo oyinzulu yesimanga unguthixo oyinzulu yemfihlakalo. Ebusuku uThixo wethu onamandla onke unguthixo wena wedwa. Bawo ingcwele uyikumkani yezikumkani ungugqirha wabogqirha Thixo wethu onamandla. Ebusuku unguJehova uyaphila ulilitye lembombo elicekisiweyo ngabakhi. Lo nkosi uDavide xa ithetha ngawe athi uyasitobulula isibhakabhaka athi njengeqhiya yomfazi. Ebusuku uThixo wethu onamandla onke ungulo nkosi athi xa ibalisa ngayo uDavide athi inkosi nene ndiyakulandelwa kokulungileyo nenceba. Thixo wethu othandekayo kuwe inkosi siyaphila kuwe siyasukuma kuwe sikho. Thixo wethu onamandla onke akho nto singayenza ungekho wena. Loo nto nkosi uPaulos xa ithetha ngawe athi mandifunyanwe ndikuye uKristu Yesu. Thixo wethu othandekayo nkosi siyabulela ebusuku ngoba lithi izwi lakho wena wafa kwabakanye waloyisa ingcwaba ngosuku lwesithathu wabuya wavuka ukuze mna nabanye sisindiswe. Ebusuku Thixo wethu onamandla lithi izwi lakho lakhazuka kubini ikhuselo ukuze sikwazi ukuziyela kuyo ingcwele yengcwele. Ebusuku Jehova siyasondela egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siza kwenkosi nenhliziyo zethu sakuwena kokonke okwethu. Sizozilahlela Thixo wethu onamandla kwitrone yakho yobabalo. Zolahlela nkosi moyingcwele konke okusahluleyo. Thixo wethu onamandla onke sizolahlela nkosi ukwahluleka kwethu ebusuku. Sizolahlela nkosi izinto esizenza nkosi sibe nemibuzo phambi kwakho. Thixo wethu onamandla onke sizolahlela onke amanxeba eminyaka phambi kwakho njengoThixo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Ebusuku Jehova othandekayo size kulowo waziwayo ubizwa nazinzulu ngeengxangxasi zalo athi inkosi beka ithemba lakhe kuye ukuze uthuthuzeleke. Ebusuku siza kuloo nkosi obona pho singaboni khona. Ebusuku siza kumathunga seGiliyadi. Ebusuku siza kwinkosi yamakhosi. Ebusuku siza kulusithela ngapha kwengqimba zamafu. Ebusuku siza kumangalisa uThixo yena yedwa owayikekayo. Ebusuku Jehova othandekayo siza kuloo nkosi athi uJob xa ithetha ngaye athi I know athi ndiyazi owamumhlawulela uyaphila. Thixo wethu onamandla onke ebusuku siyahlangana nabezulu. Thixo wethu ongcwele siza kuwe sothi ungcwele uphakeme akekho nokulinganiswa nawe. Thixo wethu onamandla onke nangenkosi amakhaya ha ebusuku Jehova othandekayo bamamele kuwe balinde kuwe. Thixo wethu onamandla onke abamamele nkosi yamakhosi belindile ukuthetha kwakho ebusuku. Thixo wethu onamandla ithi iBhayibhile ubabala othanda ukumbabala usikelela othanda ukumsikelela nasebusuku nkosi basikelele. Ebusuku Jehova othandekayo bababale ebusuku bazindlebe zakho kwimithandazo yabo egameni likaYesu Kristu waseNazaretha elithi izwi lakho lakubizwa igama likaYesu onke amadolo akhothama nelwimi ziyangqina okokuYesu inkosi. Ebusuku lo Yesu elithi izwi lakho Thixo wethu onamandla uyintlahlela yobomi the firstborn of all creation. Thixo wethu onamandla ebusuku sesikhona sifikile entabeni yaseZiyoni sesikhona sifikile apha amandla ethu siwalanda khona sesikhona sifikile kwindawo yethu yovuyo sesikhona sifikile kwindawo yethu yokuba
sesikhona sifikela kwindawo yathopha amanqaba ethu athungwa khona ebusuku inkosi sidinga wena abantu basiphoxile thixo wethu namandla ebusuku sidinga wena wethu thixo wethu ingcwele our hearts are longing for you nasebusuku inkosi sifuna uva wena ebusuku thixo wethu namandla sifuna ubona wena lithi izwi lakho inkosi yamakhosi bathi bojonga kuwe their faces were radiant nasebusuku inkosi lithi izwi lakho njengomose wayiphakamisa inyoka ehlane kanjalo nathi simele ukuyiphakamisa inkosi yamakhosi amehlo ethu ke inkosi ajonge kuwe amehlo ethu alinde kuwe njengothixo akhangela kuwe inkosi yamakhosi zuka lonke uthuma nembeko ubukhosi bwandi bamandla zonke zukufanele egameni likaYesu amen.